0: Koi Fang Fang Offerenite. O fang ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki ono me fika hiva balu ko ni ma fika radio radio 2000 FM. Ho eki pe monlei ai tonga mo e bulangi ko to wa utgi ai ai ui ai fango fango o feleni te
1: koe aho flight ni a ulangi o okatopa wa fe wa ono ko sa feiva fo hokatu ai ui ai fango fango o feleni te from a follow up pe radio 2 triple o mo no talita rei ko to be mo to se tau kai nga tonga o wonga nā tu ngalo ea pe a pehe e ngalo pe polo kalamo e whewhini. O whalai ati kautou laka reka ka māk mautou luke mohenga o e mamahi. O whaite fuka teke mautou luke ngai api hopo a te pa moke mautou luke tō pe ea tapa e kolo pe o whanongoa e polo kalamani. O ta tau pe I e ngalo ea pe koe ngalo o pe. Whatawa ngai utoka maare ngai me kato a pe ngai fitu o ngana tuai e tau polo kalama. Te a tau fofetai foku o hiko tau tū ta mai ki uraki aho o e mahina fo au koe ni ko o katopa. Ki si angai lotu pe ko angai lotu whare whikuki mo ha whaahinga whainga taa o e whanonga anga. Whatonga hi whanonga pe mo fie maare a doano fo ia homonga hi lotu pe mo monga hi lotu whare. Koe konga uraki tau polo kalamani koe whakawhi lotu ia a e whangu whangu o where ni te.

kan vlak je ta proklama ki fe fini fa fa lo tu ai fa fa mo fe de nite pe he fe fini ta ta ki da to le fa fi ka o se misi si ko ti la tu fa ma lo na ta ki fe fi ka e fa lo to la fa lo tu ka ma ta ki ai u ye fa fa mo fe de nite he fe fini ka ge tu e tali tali de mo to tu fa fa mo le to ta fi a wa tu i ho wa u wa ko ni e wa tu e ko ma he ni por ka la ma tu ko tu e tau whamatala ea, koe ngai ua nu hongonga pia mi tonga. Koe ni maa pia of kei, program mahi nia, koe talatala i whāne, ai katakuia koe lead, whikawaki pia mo e ngahi whangataa o e dementia. Pia e whoki ke ngahi hongonga mga e whamatala whalata whanua o whatatau ke taimi e whainga maile, pia e watu ai whoki pia wata ngahi tuaki. Hege, koe ka kano e tau proklama ki te whini, ki muka pe tukone tau whamatala ea, koe ni ai e tau ulo ki whasikoe ea ki hei whia whini.

0: Mama Uhenoto Productions.
1: Ne tuku hake e putunga ue puri singi ae. Whamatala whekaua ki pamue ngahi tō lahi o ki nga tōlua nga puke. Ko e whakauri ko nga. Te a umahino whoke ugei ae whekaua ki ae ngahi whakauri ko nga. Pamue ngahi maumau lao, pamue ngahi hia, pamue ngahi whangataa ke kehe. Kawai ae lawe lawe au o au ki he mate. Ko e whakatokanga ae putunga ue puri singi ue matua ki mahu inga pitu ke kakai ae whonua. Tuku ae whakauri ko nā, ko hia kulahi aho no ngahi nonua tamaki o whekua ki pamoe kakai o e whanua. O au ki kakai koe ki hanau kaunga anau tōru pe hanau fo ui, ae palopane mau whakatupu e kau whakauri ko nā. O ki kai fuke malawa o whakamā opo whakastiristika ke mā opo opo e whekawhia anaki, ae whakaau puke tuk au mai pe o ki tupu whakautotu pe kuholo. Ae ngahi hia, pake mau mau lā koe, whikaua ki pia mua whikauri ko nā. Kai whakatatau ki e ngahi whamatala ko o stukua ke kau polisi i me o e tauni nā nau poke e toko te au taha hiwa. I e ngahi hia ki he kehe whikaua ki mua whikauri ko nā, pake whikauri lolotonga ue sia. Ae tōkunga o e toko taha whikauri kohi koe ne mama kawa mālohi. Koe mahi nei e taha, pe ui kai ki whakapapau ia, pe koe hā o no hoko hoko mue tu o lahi au e ngahi sivi toto ko ia, pe koe sivi mānama ko ia e kau whakauri ko nā. Ie wiki hei lala be, wiki eni hei lala, na e poke e toko whā taha. Ie wiki eni ko ia, te kawa ki pia mo e ngai hia i he whakauri ko nā. I he weekendi o siulai me puke e toko whanima. I he hia te tau koe whakauri ko nā. Ka umai ki āko si na ia e weekendi ai na toko ono taha ai kau puke e kau wali si whikawa ki mua whakauri ko nā. Konga ki mua o e mainani septema na e puke ai e toko nima whā koe whakauri ko nā. Konga loto mai pia o e mainani na e puke ai e toko tolu walu. Whakauri ko nā. Pehe whakausinga o e mahi nani, na e puke ai e toko tō lua, whakauri ko nā. Ko tāna ki kotoa, e fwoi wiki eni e tōlu ko ia ia, whi ngai mo e toko te a ua whā, a kau puke i he mahi nani pe. Whawhihana kia pia mō me mahino o ku whakaututu o kui kai ke holo. Hange koe lawe ane nai, o kui kai ke lawe fwoki o analaise o mahino ange kou hi e whakatefito i he taimini i a lahi au e kau poke ki whakauri ko nā. O ka pauna i aia whaenga kātoanga pe kua whaenga mea nai hoko i he wikieni takitaha ange koe wikieni koe au hei lala. O mahino le wai whaki o ku lahi e kau mamakawa. Ka koe mea ni au ku mahino o ku tupu whakautuutu pe a lahi whau ai nunua tamake o whikuki mui kakai o e whonua. Koe uhi, koe kau whakauri, nā nau ko nā. I taimu koe nā puke aki nau tōlo e kau polisi. Pe koe mea kwhaia e tau pou ma mawha, ae patunga e polisi ke kakai e whanua tuku ae whakauri ko nā. Kai ke ngāta pehene kau kowi ki a te koe, kai kau kowi ai ki he nunua tamaki e whekuki. Pe a moe kakai o e whanua koe uhi, ko o whakauri ko nā. Kulotonga teo teo te tonga ke tari tari whi whia. Ae helo koia i he mala e oe suto ai anani i kuna ae me tari Polonise. E he sporti komuniweli koia ma sporti komuniweli ae ne whakahoko ane ki Glasgow sporti ane oe tauni. Whakahistoria foki ae makamaire koia ni kai ke ngatape i he me tari maatonga. Ka koto ki fuafua me tālieni i he malae koia o e suto. Fie fie fōki pia mo e maa koini o e sporti ko e suto i tonga. I ano historia e whakalakalaka mai a e langa langa hake a e sporti koini o aueni ki tuunga. Kuo hā i e fi auhui sporti kominiweli a e tokotaha koini ko Paula Monta bia moe me tari Polonese. Oku lolo tau ngā puki whakalao he putunga o polisi hawhi whine tau whātolu bia me la paha. He ihono whikawaha ki bia moe mālolo pe koe mate a matahapule tau ni me nima ihono tui e ha me elere i Veitongo. Ok, hokohoko atu e ngā ua ma whakatotolo e kau polisi, koe toko tahani foki a e whakailoa ko pau ke hāia i e whamauanga. Ka koe matahapule ta o nimeni ma kuone mā loloia i he wikeni. Whatatau ke report kua toko mai e kau polisi. Kua toko atu foki e waa talamatangi koe a tokanga, a tonga e whakatokanga ki wa wau. Ngāri ngāri e whikoki pe mo e honge vai. Pia o whakatopunga ai whakatokanga koe ni, koe koe whengatokunga koe ni, e ai au kui loa ko El Nino. Ai au ne woi sia lahi ai, ai ngāi whetu o whakatalopiki koe ia o e Pasifiki. Pia nei ai whaki ai holo, ai mauanga mai koe ia a tonga, tonga tapu pe mo eua, pe mo hapai, pe koe ni koe whakatokanga ni ki pavao. Ki he kakai o e whanua ke nau tōka ngai o Mateu Te Wangi. Oua e mau mau i tātou te whito ki he ngahi wai sima, pa e ngahi wai tanke, kohi ka e tōkonga koe ni o e El Nino. Ni tau te a hamatāpule ki ngāwe pōpula tau e tolu mwe konga. Hiria hano mao ki a teia, a whaita o kana tapu a e methamphetamine, te unhano lahi pe mo e kalami e ua te sumare taha walu. Na e mamawha e tau te a kohi o kuikai kene toki whai hiai ni e toko tahani. Te ihono tau te a whakamui mui ne malu i angalere ai ai tau e taha. Ai e ka e toloi ai tau e taha. Te ka pau te ne mau mau i. Hato e lao rotonga taimi o malu i ai ia. E toi whakamooi o tāna ki mai e tau e taha na e toloi ke whakakau i he tautea ki he hia lolotonga. Koia iho no tāna ki mai koia ne whakakātoa rewa ke ngāo e pōpula tau e tolu pe moe konga. E iei e whenga maari na e tukuang i kaipe ke poto. Pe koho no nunua ia o ene talanga taa koia toi to mai moe tau e taha koia na e toloi mai whakalahi aki. Ai tau tea ki hia lolotonga pe kono whakātoa aini. Koe ngāo e pōpula ke tau e tolu moe konga. I he te watu koe ni ki he whiau he ke hipo a mamani i he akapulu liiki. Ne o si whakaha whaki he pāngke koe a BN City. Ai e koe pāngke ni i he Pasifiki o kulahi tāho no ngahi waa pa mena o ngahi misini ATM i ngahi whetu ukeke. O wā o ki hengahi whetu i tuku, unra, i tuku uta. Koia pe ai ATM o ki ei hange ka ngai whetu i Papua New Guinea. Pena e whakaha e he kautahani, e kauia, e kau sponsa la lahi o e teuwhi auhi koini i he hipu a mamani i he akapulu liiki. Kohono pōpou i ai ngahi ai ne tokolahi taha o ne kau customer. Aia pe au ki mi hengahi whetu o e Pasifiki o hange koe kau Papua New Guinea. O Cook Islands, ko Fish, ha moa, pe mo tonga. O kui ai, ai kautaha, ai pangke koe ni Pasifiki. Pe kunau fie fie, ke pōpou, ai te auhi koe ia, ke mahino, ki he kakai, pe moe community, o kunau ihonau uho uhonga, e nau pōpou kakato. Pe a unau whakaam e toho aki mai, ai sipoti, nau ngahi community pia moe kakau customer koe ia ai panke. Lora tonga fōkoe ni kua si tukuha ke e ngai whanua ke ke e nau ngai timi whakanganga lisi e hingoa e nau kaumen pipa e tamaik wa inga o nau fotua tu ke kau koe nau kau whawafonga e ke nau ngai timi whawafonua i e te watu koe ia ke whiau i ke ipua maamani i a maina ka i a maina ni.
0: Maloelele, from Tonga, the friendly island kingdom, to the world, original vibes.

0: 个都讲啊，有老伊啊，屋企好多发动伊啊，个妹妹包个 family， 不过对个咩啊，有宝宝个放嘛，打那个那个老都，系个那我个份啊，大家伊啊，个发家吧，好老老多，个打那诺啊，莫非把系歪啊？哎呦，烦恼伊，烦恼啊，大家伊到我带那边，个发家吧，我系。啊，大概个有老放弃妈妈，你个有老放弃，噶啦嘛，个老写咪，别话系话系咪，别老伊那时应该话系话系学费啊度。哎呀，个外面边呢个 pick up 呀，为啊个个烦恼叫我放马达啦。大哥啊，个个行啊，我读过诺伊，我一开个读过你啊。个几一发个达啦达啦诺，别行个哪里发个木奈，但你别个几稀微稀微。Pe koe oange ki tala noa ki ngai mea I he anea fi na nau maheni mo ia. O ku kau ia I hono whakaawa. A hono u atakai kai lava ke whai hawhi wahe wahe ake. Pe nga o kou whakaampe au Amerika I he kau whano ngō. Koe tau whano ke whamatala koe ni o ku iai ai ofalahe ke kau tōu leke leka. Na tau kau ngā whanonga mai. Teu mahino he tai mini, na me iai e ngai tokoni, na I kai ke nau puke. Kako te si oatu ke whahinga ātakai koe hanga uksi I whakalongo longo pe, pe ha mahalo ku whaai lea koe ki, tangata ei ki wanga whakalongo longo. Ta koe o ku kau ia, lea pe kau tonga te ki una o anga maheni whakalongo longo. Kau kei pa moini I hia o koe koe anga maheni, kau koe kukuta tuu ia moi whainga taa koe, Tamaya buta ulang ha hui kapeloto kita fava ha nauloto kata usio pawat kena fanga ki uni me keke oku hai hai sia na moi pego tu iko me no ku mau inga ke tala no ai hange gon to fai hetai he fia fini tala no ai helo to fale we family tala no ai helo to fale we sia si ke mahino pego to ku nga fo ko alu pe mo hoholo Pekau no tala noa I o kwangi o toko nia, ke toi te teiwanga e kakaia o nau ke maalohi pe. Hea gualo pe tai mi moi holo pe malawa, ke unu mai ai pe moi ngai whakailonga ko ia. Kai toko nia fi tala noa ke tai mini ia, ke whai pe a e toka teu, peko ni hoko moi wengai me alahi au te osa mahi noi pe, a e whaunga ke toko nia ki. Whalo mori e toi whakaloloa. Ou faton ton mai anga ku mai no I milika
1: io malo apito o sai pe ku moni apito hotala no ata ku o ku ngari hange kha si si eta hanga o vete ki ni ka ko ku base ka to pe ni in real story he But this is all based in real life story. I ngahi vai vai going go atu ko ngahi ko si otonu ai I api. Pea uku ikai ke toi loi ai hoholo ko o alu peke te tangut whakalongo longo pea. Pea mao ake pehe kakai ku si iholo pe ku kai ke toi fuuloko lea mai. Pea tau pehe toko pe o ku sai pe ia ko uhi ngahi ko ike puke pe mai ku langa hano konga hano sino. Pea tau fai ake pehe ia ko uhi ngahi ko uhi ngahi tau sio tonu o tau mata, oku yige aha doesn't show any sign of illness or sadness. Ka koe, mahu inga lahi o taratara noa koe ni I he le ti o, ki mou tolu kotoa oku mou mea mai I he le ti o he aha koe ni. Ka pau kuke nofo toko tahai api, pia ka pau kuke nofo pe mo I whanga mo kupunai api koe hia koe mo ua ho whanau he ngā hawe. Koe o kui kai koha mea whai ngō fua, pia ko nai nā I atu ka te koe, whanongo mau mai pe he le ti o, he koe ngā hi vahe vahe kotoa te mau atu I he whala I te kotoa pe, na atoko ni atu e ni kia te koe ke lava, ke ke lava pe ke ke al time te ke alwai ke lotu, alupeo vahe vahe mo kau ngā whanonga, vahe vahe ki ai, ngā hi mea ku hi ho loto, ngā hi mea ku ke whakaamu, whakaamu ki ha ngā hi liliu, peko ha ngā hi taumua, o ke whakaamu ki ai I kaha u, ka pau ku ke kei mālohi, o ke kei lava pe ai te ke lava alu ki e pāka, pe ko ke lava alu ki ako hiva, o ke kei wongo pe o ke mālohi, ka ko uia pe ko e whaingata ai anga pe whanonga a ki i a pi, pe ko ke ataha ke mō. Tala noa pe ke kāinga lotu, tala anga nau tolu.

0: ke ongo e taimilahe ke tae lata. Tangata na uto ke ongo e taimilahe ku ke mate fi ala ki hen polo kalama e siasi ka ukai ke ata. Ko ilo koe whanga ki imea iki ko ia e lava ke nihanga whakaawa. Ha whaunga e lava ke ngā aue a ke siasi koe ni. Ko ia ke ngā aue a ki ke a utonu atu. Ki he kau tōu leke leka o nau nofo i api. Pako tā aina ngai whuunga ki he okwhie mau me ki he kau takilo tūke nau hanga o whakotūtūha ngai whuunga encourage them ke support each other. Kai ke uhinga pēkoe support i ngai mea whakalau maalie i he polokalama lot whehu i pēkoe ngai polokalama whakalotu kou whai. Ka i he ngai whuunga ke he he koe ngai whuunga koe ni tene lava ke ne hanga maintain e ngāhi ka pau o ki ai ha li liu o ku hanga mai ki he o ku nofo e toko taha koe ni o ku kamata ke ha sino mai ki tua ha ngāhi li liu i iki e lava e ni ke hoko a ngāhi encouragement polo kalama pēni pe koe houa taranua pēni e benefiti ai over time e kau lele ia ki ata mai ke mo ui lele e whakakau kau ka lava ke mao ha ki mo ui o ku ne o ngoi pe o ku ikai ke well alone i api ka ne o ngoi pe o ku fie fia e ne o ngoi o ku whakalanga langa hake e ne mo ui ko e ne hange ko e ni ko e ne health and well-being ne fie fia au pito look forward ke alma o pe tu si te katoa ke polo kalama pe ko e toko naki katoa ke polo kalama la bai ni ngai whaunga katoa ko e ni ke ne reduce a risk o e toko taha ko e ni to have dementia. Eh? Mm. These are the signs that you can, the little tips that you can help reduce the risk of, you know, getting dementia so early. Whakaamu, koe ngahi goals, ko te hanga o set koe kia kia kinau tolu, he kautati lo tū, ka pau koe kalasi koe hui kaha u, koe kauwhine mātua a tātāpe, nā mau pōhiwa, pae kāk nā o mai maha nā o whangaki mea, pōtala no koe hae, whangaki mea o te nā o mawhasia pehe ko nā o mea, ko nā o mai, ke nā o te teo, ke whaia polo kalama whakalotu mo mea. Oksai pehe, o lava pehe, he malangasa pa te kaka uhinga eni. Ko haki ha polo kalama i a socialized environment where they can participate, where they feel comfortable to be with each other. Pe a lava he ni hange ko talanoa o sai over time, ko e whanki mea i ki ko ia o to koni lahi ki e mo uilelei ai atamai.
1: Aupita. Io pego tu che tahai ai aonga fitalano a che ko ni fitalano mai ko pe mo io ausia pe ko talano mo mo ausia mi ta fa che ka fa no go pe ko fa amuia ai ki por kalama ko ni na dolo ko mi amai ki he o tau hi fa no go mai ki por kalama ko ni ta ko o ko wa ko lahi a puta puta tu ke ulua ki fa ha me ko o ko wa ko lahi a puta ai ngahi mea. I he mea koe ni, he kōkawa he whahinga ka pau si i whakarongolongo pepe, o koe i he whia maari e pe. Ka taha koha o koe taimi e ni i he kusi i kukuta tu uia mo ngahi whangata. Koe mahu i ngā ia ke whaia ha ki tala tala noa pe. Ke ongo i he toko taha koe ia, o kika ke feel lonely, ne ongo e ne nofo e ao o e kakai toko lahi. Koe whatatahu ko whamatala, koe nau ongo e kwa ke nau tae la taha ko uhe ku nau participate ku nau kau e ngai uni mea koe whai toko tala tala noa. Pe koe haa e whahinga o wau e ki polo kalama ku whaka hoko ka wong nau ongo e ku nau kau wai. Pe koe tuki ke taha ia e mea mau inga i he whama mawhai e tala noa i he whiawhini. Ka koe tuwa tupe ke hoa tua whakamatala au e Milika.
0: Ia, malo, tak mo oni au pito e o sai koe whangaki i me ai iki o koe ke tau wha whakatoka ngai, pe ako i kai ke tau wha lau koe mea koe ni e, neonga oksisi e na ahoko o lai. He? Pa ko hanga lewa he fo i tau mua ngā ue koe ia ange koe ni koe na aku whai koe api. He? Na aku sio koe ke anga koe ai whiongi koe kutamai mo kwha e. O ke api ke ahoni a whaingataa koe fo wai koe ana o ku fo mai a kwha e o mau ta puia tai pe mo mau tau whanau ai, he? Peau e ke lewa ke whae, o tangutu lewa ki ralo peau tala noa mo, mo e whae, mo whangatoko wa, o mau, o e ke kanau tau koe. You know, what exactly do we want to accomplish? I e tanga koe ne tau whio hoi muitamai, muitamai, kono uinga, iai aho, oku oku lele yai aho ka kula hia nge pe aho ko ki le toi ilo ki mau tolo he te ko fai nga ta ala hi ai ku kau foi fe hu ia ko ia e fe hu na mau fe si o faki na ekonomo ni na ke ko ki hata hia ki mau tolo pe ko hata pe ia ia pe ko ki tonga pe ko tonga we weren't prepared for this day na ke ta tu pu mai mama ni pa ta fa ka o io oleva ko ta o fitungo folu e dimensha fa e what are we going to do about it. No, we weren't ready for it. Eh? I don't think anyone and any family is prepared for days like this. What exactly do we want to accomplish here? To have some kind of understanding in us.
1: Yeah.
0: But tamata and it's gonna get harder.
1: Yeah.
0: Yeah. So how do we accomplish that? By trying to have, you know, have patience, have some sort of we have to learn new ways of caring, new ways of love, new ways to communicate with my parents, new ways to socialize with our families, new ways to go out. Yeah.
1: Yeah.
0: So many things have to change in the household. He ko tu ko ko foi tali ki ai ni ma ko foi fehu ki ni e o sai foi ni ma ka te nga ta pe a hone fehu u la ki ka ta hoko hoko at ke o fehu he ko ko nga la lahi mo lo loto lahi ni o so nga tau hi ai ni ko ta no ki ai ko u la ki me a pe ko tau e ke ka tau to ko ni a pi pe ko e ke ki ma tu a pe ko siblings what do we need to do to be to accomplish this kind of caring. He kai ke hange ko nga hitau hiki mua ko tau pe I olia te paanga ki tonga o ko mea ke foi ma ai ma tua kai kai mo ave ki he kai kai te lea te pe taimini liliu mea ko toa liliu to atala no the tone of our voices have to change when we speak to our father because we don't want him to feel that he's a burden around us. He nau ke yongo I pe fo ke mea koia. He, fie mau ke liriu e tono mau voice, fie mau ke mau communicate in a different level. He, fie inga ke mau meet them halfway. Tai mgu tala noa mai aka mea ke hero tonga pe no fokoi po uri, o tala mai alo he toki teke mai misini ke tau o kos. Hiri kwa ko hongo fulu e po uri. He, so we can't oppose him and say, I kai ko hoko hongo fulu e po uri koi ke fai ha kos e tai mini. Tete pe atu pe, io okay sai pe koi loka pe mui o te tokanga ki ai ta avu pongi pe ko au hu he po uri he tai mini ko ta ape au ho alo vaka e misin kosi so you really have to change the way we speak to them ta fai mata fa ko sa he naga ki ta wanga ki ai na fai mata na ke you know some of the siblings of they have patience and some don't o kuna o osivave nau enau enau enau patient enau gataki enau don kai ke nau te lava na to stenge nau be around the house oh I can't deal with this I'm going eh you don't you can't blame the siblings it's just how it is ka ko ngai fonga iki ka ko ngai fonga it's working it's been working at home with us ka ko fa asipe fa video I really have to change the way I speak to my father but ene pe ko taim te riri wai he's so comfortable around you eh ko te taim video ka me ko te fu ale hanga tona pe ai pe so mai o te ke hoa ospen ko al ki ho to mai Fie maria e pe ia. Fie maria e pe ia kwa ki te toi pe atu. Ha fue fa apu I moe ha moe ha ko hela ia kwa toko. Ospe no eke mea mea tatau pe ha fue fa eke. You can't say that anymore. When you have parents that have dementia, you have to change your whole entire perspective, the way you see things.
1: Ogo mahu inga kuta kuta talanoa o e fiafin. E frampe e te vilo mai pe e ko ngahi me e nie e totonu ke oha ke mo oha ke. E toki mono no fa e whanongo a e kau whanongo. Ti he mahu inga o ngahi stepu koe ni. Ka koe mea taha ku oha ke hei. lolo tonga e tu kunga konde o kuta i ai pe ge hata ha o ku buke te mensha i i ho api pe ko ho api pe kai kai ko i si uia ka ku mahu inga ke fai a i lo i mo mahi no i o fai nga tu kunga e malava ke hoko i hanga i ta u amu yange vave mai pe i tua yange kai kai po ni ia ka ku fai e ma te u te u i e mahi no i pe mo fanongo ilo pe ku kotu i o ku kloa ia ai ka whanongo heu ke o mai tono e ngahi a oksia tono ku ke huki tono ho loto whare o wahe wahe mai ka ku mātu a ki toko nia ke ka whanongo o tatau pia whaenga ku koe kautau pia mo community pia mo na mo e whanau o kuna whanongo o mai no e whamatala koe ni koe polo kalama mātu a ki mahu inga ai ako kei taimi ka ku hui pia kei taimi e ya nga me ko fa am ko fa ka ka to ke ta polo kala mo te fini milika
0: na lo pito o sai fa ko fi fi pe ke ta ta nga ta he a hon ka ko atu pe ke o fa manato atu pe ki nga i ka o ta hi fa na o pe mo nga i ma tu a ko api ka pa pe ko api ai ka to le ke ka na no fo mo fa na o ma fa ka manato pe ke fa na o ke ki tai mi ko ko ke ma vahe ai me api ke na to ka nga i au pito ai tratala no a ke ka to le ke ka ai ta hanga i hi va pe api ke na po hi va ai pe ko a hi mi pe ko hi va fa ka to nga pe ko ha pe nga hi va ka kala pe ko ha just attend to them or I can no for tangutu pesea o si o pe ka hiri ko ya ku fonu atamai e o sai e o ha a e mo u atamai e fa ka kau kau ai nga hi me ai he ke mai no ia e fa nao he so a ko ki fa mana to no no pe ani mo ato e o fa lai au pito ke ka fa longo ko to ape o valve o sai to to to he mai e ka kai pe se ne ni to he mata mai na fa longo he polo kalama kuna o fie fia au pito ta ku fa ate fa ma lo la hika mo to le tuk taimi ka mo aten mai ke ki polo kalama ko ai lead i fa lai te ko to ape pe a mo ko o fa ka mo to lu pe ma lo ape te ma fa nga mali e o sai ka te tata wa to ai fia fini
1: ma lo pito o mi ka mo ke ni pe mi he lead pe mo nga hi kala ta lai fa le ke to ko ni i si ta u ka ai nga tonga mahino mai he whamatala o e fia fini o i kai koe vete anga o e palo palema pe koe whengata a koe ni ke tuku noai. Pui tari mahu i ngai oa e tuku noai. Ka ke, hoko hoko atua e whamatala koe ni i he wiki kahau. Ai malo apito o e whengamare e fia fini.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua, mai ungo, ko ni na rongo de turukina, na itubituku, na sere, ki na vika e so, ka wakaduri tiku mai viti, e na ngonango. Na rongo tele nande, wasi itubituku, na vose ni kalu, mai vira na nonga italotala, e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura, ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

0: Atunda linga tiko mai ena mataka vinaka ende ndai au bagai ndara ramba tiko ani hivi kimu nito dog sar ena bogo ni mataka vinaka ni kuwa lama tiko ni ndono bulo bo ndapa vinaka tiko wana kaloni ndrati bagai ndrati kenda mai ena mataka vinaka ni kuwa ndare daki ena denga ni ndraki soso tiko bi kento eser ne ndare denga kina na lama ni kalo ni bo ena bi mataka ena nanda ndu imbula ena ndua ena mataka vinaka ni kuwa enda sana ngole sar bo ana ital tala ena vingaravi tiko bi kenda ena mataka vinaka ni kuwa na bingarabiti ko weekenda o little tala nga tubal batu a liuta tiko na Liverpool City Church na viva kan tiko baka yalo ka masula ki kenda tala tiko nga na buguni non de la ko na singa ni kuwa ke na vesi nga satu e matanda anda sana baka anda sarmanda vi kuwa na mataka vinani kuwa nyandu na tala tala
1: nyandu bina ka vini nyandu bina ka na turanga marama ko ni varrong tiko mai ena salan ka kamura ko ngwa na mataka ni kuwa tale ini ndarau ni berongo dindomo ena mataka ni kuwa na sala ni kakamura kiongo au krema na ndoma kimo ni na klo na mami na kawakalibu na mataka ni kuwa na walibu na mni kandrat ki mami ngoro ena na mni libu kina na mni kaukawa ki mami klo ngata ni ki mami ngarava indo na klo wembula Sengapa kandungan visa na nomni lolok membelit kimi na tamata. Na kau tamata dapat Entu tunga ni val ni nomni lomani kimi. Kimi baka tu satiko ni sa andina sa kuku andina nga nomni na bivakani bat kimi. Na balib na mata kalikua. Kita usawa dambora na salan ka kaburak yung ko. Pakakina na yer bakando er warong tiko may namata kaniko menando na nraki ni bulo binaki mami sota kaitiko ke mami ndonu yeti kongo turang balet ang bulo bakarab ta ki bekum ni bakalunga ta kanom ni vosa ni bakalunga ta ki mami ke mami sa bako bino binaka sanga na tatani na tanga ni lubium ni ko chisu na ni mami bakambula dunduanga amen
2: amen
1: namata kaniko Kita ubah kebina binaka ni. Dua enam bulan kita dua nui ani tiga batik ikan tanah kelu. Dengan ribungan minta nama orang mahu itu terlepas ni. Main aroma nama siapa? Nanti kebungan anda wilu main nanti nak itu. Mereka tu bani otin arus ngabulkan dua. Niti kena bangun nak kena rorong. Mereka kas sabulai. Ausangisi ko motamanda na beba nua ebunga. Ena matana sava kambauta kokoya. Iyo na kalowo kwa sava kambula ira. Tale maina mate. Asa kadiba na vika sa senga. Eba ka er satu. Eni sa senga na kame nui nui kina. Sava kambauta kokoya. Kana biba nua evunga meba ka satu kuni. Ena buka kina na numukawa. Ia ni sasenga ni malu-malu na nona vakambauta. Sasenga ni vaka sama kina. Ena kena mate na engona. Kani sandua mbeka na nrao na nona embaki. Tena kena mate na kito isera. A sasenga talanga ni loma-loma rua me tau vakambauta. Na vosa ni alala ni klou. Sa kaukua nga na nona vakambauta. A sa vaka roko-roko taka kina na klou. A sa vakandina tasara. Ni saroro viko ya me vaka edora na ka stala taka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na ipiri una kena wansi tini kandu eba madala taka tiku na adava na vaka mbautu. Etu kuna vangwa na kena rungo. E ni sa vaka mbauta sa vaka ni sa vaka edori na vika sa vaka nuinu itaki. E vaka ni sa vaka ritaki na vika sa taupune. Na wilinga na tikine tu le vangwa. Na vaka mbauta. Enda sakile kina ni saia na vembuli ena vosa ni kalou ya sasenga ni daka na vika sarirai mai ena vika sakunitiko. Amen. Mataka ni kuwa enda na rongade piko na vosa ni kalungo kona iwole na ipaula verna kai Roma. Vamadhalo takatiko kino paula nata pano na itutu na karisto na tamanda. Na kalowe na nonda mbula na tamata tambu yani. Eva madhalo takatiko paula, na kalungo na creator God okoya embulia naka kavosta kanaka maina kasianga na nona kauko nga bataki koya e vosakina e vakal e vakarire takikina na ve kasianga tu me vaka endakila na kena mbuli na vuru vurongo okoya kadivanga na vika e kadivanga vosata nga mbuli na vuru vura kadivanga na wai mbuli na wai kadivanga na tamata mbuli na tamata. So kaki na tikini vosa ni kalungo, ito kuna tuku vikendo paula, na itutu ni kalo kwa tamanda. Kwa na tamanda, tenga ni kalo menda rere kina, menda rere vaka, se dawa. He is our Father. Yoko na Creator God. Na ngona ngai vosa kina, e vaka ndeta kina vika senga tu. Me vaka ito kuna tuku na vaka mbauta. Na nonda vala vala ni vaka mbauta, na wasa itini kandua. Kavangona vosa ni kalo, gai vosso ko e parama gai tu kuna vango i kona tamandra na kao tamata ungo e na vakana nuku ni vonongo na nomu kao tamata ko se ngani vosso wala nga vi e parama e vosso tala nga na kao ane e parama yo e parama sangi no ni tabi oko e me takatakata kano na vakambauta me na vi kai senga tu me na kapakain da sakila samba kindo na mra umbe kungo e parama o sera tala nga sam sa senga ni sa oti na nona nga una ni vaka marroe na ngone se me vaka sudo ngone sa tiyo sanga bulu vaka dada. Ya, rau sanga itaka taka tako rau na nona roba kambau tamay na vosa nga ni kalou. Na kena mbimbi na vosa ni kalou. E na mataka ni kua, e tungwe linganda na ivola tambu. Na tukina na vosa ni kalou. Kambimbi vikenda menda wilika, menda wilida, menda study taka na vosa ni kalou. Bata na vosa ngo, na kalou sara nga wakata ki koya. E mbula na vosa ngo. Me wakani vosa tiko kwa vya param ke sera, waro sangi taka nonro wakum bauta. Bata weekenda na mataka ni kua. E ndombe kana vosa ni kalou e nonda na mataka ni kua. E vosa ni alala mbini tungo. Na vosa na vola tambu. E tu kuna tu weekenda levu na vosa ni alala e vosa ni alala tu kina weekenda. Ya, endo dono nga me daka daka taki non tava kumbauta. O kenda tu me daka daka taka non tava kumbauta. Menda dingoma na vosa ni kalou, bate rani endo nga na vosa, e vosa kina weekenda na kalou, e viso taka non da rei rei ni mbula. E na mena nungu daka daka taki ko e na vakumbauta. Bate o kenda tu kuncho na vangona vosa ni kalou, we live by faith, not by sight. Kenda na tamata wakambauta. Ia, rau dhaka dhaka tako rau na non rau wakambauta e parama. Baleta na kalungo e tama. Tama ni ngau na taumudu na tamanda. E senga po, e sindona ka nrenre wa. Kia sa ndona po sa satu kuna rau ha. O kenda tunga e dhaka dhaka taka. Amen. Over the years, e develop taka chiko e parama na non rau wakambauta. Na non rau wakambauta may na non garawa tiko na kala worship. Senga ni e me bina nu yaka taloko ele unaka. Nona focus sa tu seranga e na vosa nga kada wuti wa ni ukwa na tama ni lewe vunga. Sanga i vinga unakede, daka daka taka tukuko e na nona wakambauta. Nda tu reida mandike ni senga wakandua ni alo lai lai. Vida na kanda uvu meada ni nonda wakambauta. E ana tawa wakambauta. Na sama i ali weekenda na ndavambuta na vosa ni kalou. Sanda may nanuma nyo kenda sa rawata nga pakata ki kenda. Senda sa vakavakata ki kenda nda nanuma. Sa tu weekenda na ka, sa rawa kina vya umal da kavakata nga. Nanungu weka e vosa ni alal kina kalou siya nga. Muna vosa ni kalou me ndei tuko nga yalonda. Mbate tuko na tuko ko, faith is the substance we do not see. Na wakumbauta, nda senda tuku ni reitha, na kayala taki, yendo ndono menda tundei, me kakwa saranga nindona ngona menda rere, se menda tau wakumbauta. Bata na vosa ngona rere, bata ke na tau wakumbauta, na meda, ninonda tosa tuku na wakumbauta. Enda na reitha, ni vikadhivi na kalue, vikadhivi kinambula. Yana meda, ekotamai na rere. Meka kusaranga nindo na ngauna, menda yalo lai lai. Nandina ni vosa ni kalou, men on the dinner. Men dinner ni was the nickelo when the 2 day kina. Nan dinner ni was the nickelo when the focus to kina. So nangauna sor me son kaya the nan on the bulu me vakata kaya the via prama. And nangauna ni nona wawa wakabina vina katakatikona kalo. 2 day tikonona vakamboot. Tananu mo serai. Ni sa siangan ni nayado na bosa ni alal ni klo saliko tu talamo kwento na marama may valuben kino e parama kaya hindi na ni mayado na kango may parama hindi ito nga no na pakambauta ni okoya ena pakador nga buwan bosa ni klo and the rey that no one is perfect ena libo na kaya na takoso. Yeah, na non dambula ken don posa sa valutu ke tiko ya londa na kalo menda da kada kata ke kin ndo kombo ta nda ka ko serangan ya lelai se menda tu bi ken na ta kombo ta nangi ri dei muri nangi ya do me me ya nga me pak suzu me wa sake na bos gon na bos ni alal ni kalo awi bos nga bi ken na mata tikwa men beleta na non do na bos ni alal e do mu kanong na mata tikwa. What kind of a combat and you was to weekend and a clue? Now, circumstances that way, and I have a mic. Can I mend the cabman the 2 day? The cacuning only can him who is taking him the towel. The river tongue and a boss and a clue. Tunavango and a boss and a clue and the cannabis of a lying back and Tunavango. He persuaded, being fully persuaded that he can do it. Don't a boss and bimbian and on the On the 2 day alone, ni na vitalia na kana yago mai. Kenda menda 2 day, but to kenda kede kede ngoe tuku weekend endo na vakambauta. Dara so weekend sarani kaya. Oh, eu salile nungu vakambauta. Si salibu nungu vakambauta. Na mesha ofei de tuku weekend kede. Endo nunga menda vakataka. Dakatanga mina nonda wilika na bosa nikelo etuko na bango na bosa nikelo na bosa nikelo na nonda bakambota kunenga mina nonda rongoda wasuma na bosa nikelo na nonda wili bola kambimbi menda kania na bosa ngo and the reason kede nda kana chiko mesambiling mande sona kakana menda kania ngana na bosa nikelo matakalilai singa lewo ya kavi menda kania na bosa nikelo batana nonda mbula ena kini nonda mbula etu na bosa nikelo ngo wambo kita sonanga unanda sawara ketunga menda kilei rongo tena singa tambu senanga ni bible study tena ndue guna utakabuli na bosa senanga oke nda sonanga menda kania na vimini etu na visinga. Men, don't have a song of my langi, me engulfed the bosonic low. And the near Kanguva chip of bosonic low. Let the cambin be made by the little chicken and on the bottom of water. Amen. Naburu and the Tukinango are unstable. But Naburuburongo and a tundinga, you can on the bottom boat and a kalu and a tunday. Amen. Kuna vango na chera maya na wasi tino kibiku. Na nonda pakambuta. Metunga na pakambuta na kalou. Esuara pakambuta na ilavo. Of course, money is needed. Yana nonda pakambuta na kakuni tunga kia. Esuara pakambuta na sotala na kalou tani. Dasakilalevu na vi mata pakambuta na vi ngarabi na vi. Vi kalou tani sale so. So non rambute bambute na vula ni non raklo. So rambute ni dhangi na non raklo. Na kakana non raklo. Yo kenda to na turango chisu karisto. Pambuli burbura. Kena vika keda ngay sina ikina. Ya na bono mituki na to vakambauta. Amen. Itu kuna vango na ipiru na kena wasitin karua na tikina itolu. Okwe et. Tuna taura tuna buru lebungo ena nona vuku. Itu talanga itun talanga weekend na ipiriu na wasi tin kandua na chine ono. Kesenga na pakambuta ena enda sanga sanga ni vinakati. Without faith, it's impossible to please God. So na bakabote mba kambimbi. Na kambimbi, tu na bangona bultambu. We walk by faith and not by sight. Okay, na natamatanggoon. Dasa kadibi tumenon na karisto. Amen. Ito talaga na the order of those who diligently seek. Kambimbi nang garagulo, kambimbi na non tapakambauta. Bila ito nonon tapakambauta, na reward dati. Kasi nga nindo na kaya na kapakabitalia, eh, na kung manimbay ni garagulo. Ito na pakabinabinaka na no e parama, ito kung nabang kung nabos ni kalo, he was considered righteous. Yung bila ito nonon tapakambauta. Sa kambimbi kinabikin, namin daw tamata tapakambauta din na nakalo. Baleta me vaka to kai kina weekend ni tamata dundun da mata vaka vaka dundun na non dai vala vala me vaka ni vala vala nei tsu nda non da vossa non da ndo loma non da ndo ngarabi klo me tunde da ka ko ni nda vetu yaki da ka ko ni nda vile da yaki nda sa focus to nga ena non da ngarabi klo kina non da vakam bauta ni kalungo e krani kuta mai na bisa o na non da bu e bosta ngana kalu e buli e bosta ngana kalu e vakai dori na ka o sa kambi mbi kina viki anda menda tutu ni na bosta ni kalu kina non na vim buli na kalu ma ya da saro e pakam baki sera na rubak sizum na ngoningo aisaki enda kila o sa ma ya do na asenga ulanganyo aisaki Saya doko me mai tama ni tamata kedengo o kendengo da wili kina. Ya mbele tanga na vosa da utana kalo tunde tu kina o e prama. Ngandre mo mbele kenda na mataka ni kua e sona kain da sasanga tu kina. Senta sasanga tu mbe ka me ndaro kava ke lavo and da sasanga tu mbe ka me raunan da tu na bunungo. Senta sasanga tu mbe ka me me bakabina kataki na biwe kani tenda sasanga mbe ka me na biwe tini me bakabina kataki na biwe ka me mbeleta na nonda bakawati seur na lubenda me relis mai wana kalo induna promise sa da buta weekend do ka me na nona bosa itu ke vida bata na bosa ni alala ni kalo na bo na volongo ya na bosa ngai amenda taura menda ke bakambauti tiko na kalungu ay siyang wakando ni Ron Wisao. Yan ang nona vosa talaga yan ang tunday may adobo ng tao mundo. Yan ang tawase na bigka to doko na buro-burong ko na wadiyan na vosa ni kalungu na tunday tiko. Kambimbik nandung nga na vosa change everything. Nandung nga na vosa nga minda maruroya minda dakadakataka may tumbo na nanda pakambauta. May nanonda, wili ka baka wasoma na wasa ni kalaw. Darongo, tiko na wasa ni kalaw. Kadaka-daka-taki, may kakosa nindo na ngon, may lako may bikenda. Nataw baka mbauta, kaya na rere, kwendo lako may, may kotalibin na nanda baka mbauta. May na tunday, wasa ni alal ni kalaw na siya baka ndua, ni nabisaw. Kaya na rin ang bulan na ino, o no, ni wasa nga buwan na kalaw. Metarana wanga na bakambulair na tawtamata isemberam dengan imbori do no na uda tatunde na na focus me reida to ngoko na dava na dina ni vos ni pilo ya mayada na ngau na meado vitalia na ngau na ngau ni wawa ando na ngau na binaka do trial taki na bakambulta ya ke bakamen da tunde chiko entan ang reida na kena binaka bekenda because na kalungo is a reward of God. O kwendo sumi rabakandundo no rabakambuti kwe. O vietu kuni altakan dona kana nito lako I Canada, dona kaurida mai kana nonra songo ni vata na turang na marama. Sorry, sini turang or na marama, tungo na songo ni marama kito lako kina. Artu kai kasiko, kito sa masunga na bakambauta, Raka raka taki chiko na pakambauta, rama istoli, era bilumani, era bikawetaki, na na bala bala bina kata na klo weekenda o masu ti ko na mata kani ko na ko ni to lesu mai dona kana bulei tali ti ko na ya wanda ka bulei na longu a me uraida na vi ka tu na buruburu ko na rai na klo so na ngau na nda sando ke salut ndende mai kana ka sanda mai na no masanda lib tali weekenda na bakil kila ina sanda hali ti ko weekenda na na nda loloma ta umanda the our first love. Nanon the first love go be less tali mai.

kambimbi kina bi kenda na mata kani kuwa mbole kenda na varong tu kumai menda taurendo na na vosa kulosa vosa ni alala kina bi kenda menda laku kina kalau kina na pokombauta taru mbimbi bi kenda tu na mata kani kuwa menda taurenda na dava na vosa ni kulou kina bi kai vosa kina bi kenda ona turna vosa ngome ka kuni laku tali kina ndona vono mawisi mtakao. But I focus on the word. But na vosa ni kalunga na tura mo chisu. Na kambi mbi kina vi kenda. Kenda pangandrevo tiko menda. Tona kame waka vina kataki na onda mbula waka yalo. Tena mbula waka ilavo. Na mbula ni vewe kani. Na mbula ni ve mevaka vina kataki. Orna nivenda merlesu mai wana kilo. Erna we kanda na kauta matango merlesu mai. Menda sa focus nga na nondo pakumbota wana turango chisu. Focus on what he says. Batango na kalungu e krita ka na vika senga tu meyado. Asa may baka to kaital nga kinu kenda. Menda righteous. Menda tamatan. Non tamatan lako. Pakandundon na mata ni kalungu. Mataka ni kuwa baka binibina kataka na musa ni kalungu. Wambauta ni ndua na tikina, se ndua na vwasa edha vute na mataka ni kuwa. Era ni nomu, menongu, mevako kwa taka na ilako lako. E tungwa matanda. Tumantanga nanda masu, kimu ni na tamani alo kimami, kimu ni nda uvwasa nga waka edho rinaka. You are the creator God. Kita usa masu na mataka ni kuwa, me kolevi na datatubu na vosa ni kalo, me kolevi na tawa kambauta, me kolevi na rere, me kolevi na viyalo isangani wakana lo mamuni. Kwendo me baka taku soba woli na nema mingarabi kalo, tina wakambauta, wakabinaka. Usa masukina na mataka ni kuturanga, usa umbia, na nema mimbula. Wira kita rawarong tu mena mentaka niku, amin dona bosan go, meki ma minda ungan reva, biarkan dia biangunuba, nanti nani bosan niklo, asa masuki nama seleki rawakan dua, rawarong tu mena kami balu bebesu, serawakarong tu kami vale, serawarong buli nama motoka, na bibun mada pengaruh kina, na miracle of this word, metarira nama mentaka niku. Lord, you are a supernatural God that you can bring change. Kima mingan reva nambula visao. Kima mingan reva nambula kautamai na wakatoro dha kitaki nimbula. Saruta ni mamilaku ngay lotu le sumai ngongo. Me kima mi talabe na alu ikimami. Melorai na miracle. Melorai na signs and wonders. Melorai na visao. Melorai ni kima mi tamata nganga ni ngarabi kima ni. Turang anong nito maso na mataka ni kuwa na kalo. May kako ni bawal wala tagi ng garabi kalo. Ng garabi kalo, may kandina. May kaukawa na ni mami garabi kimo ni. May kima may kako ni bay murmurigi. May kima may kako ni ray to nga wakandua. Sa niya nga to na ni mami bito sa yakin na kalo. May kima may talabi dahi turang. May katakata to na ni mami garabi kalo. May katakata na ni mami wakambauta. Zakata ke lebuna ka senga tu ni sar lo rai me lo rai mai. O sa mas mo ni baklo ngataka. Na vanu na bal ni wale si ongona klo. Mena ndewan dewa tiko ni bula vinaka. Mena ndewan dewa tiko ni kena bakate teitik na vosu ni klo. Vera rvarong o sa dunruva na yalo mal na velo vivaka velei. Na yalo ni vivaka mbetaki ni vendusi. Me sa tako sa mai turanga na lo muni. Tambu na kaluna yalo tambu. Meki mami zizibo tiko na zero ngo e na yalo ni vei maruroi na yalo ni vei kawaitaki e na yalo sabsabatu ranga. Kaina nomu ni voso, dena dambeta rawa na ulu ni vanua ngo, na ulu ni vanua e chova, o irangara linga sabsabaka yalo sabsabaka. Ibu keki mami, me kaulebi na vei yalo ni vindui endo takoso. Me zirumi ki mami na tiko nga, ni wakasina iti ki mami tiko tu ranga na yalo tambu. E na yalo vinaka, na yalo ni vika wajaki, yalo ni loloma, yalo e kutamai na sabsiva, katungo na yalomu ni

nak ngandrebungan ni o tuk nyalatakana kelongo kanda tu sanggerong ada ucung kana bosni kelo andona biwa kelongat tak kelenga e ado me balet tu kana mission na mission go na tak tak ngani kelo sangani balet kenda balet tu tuna tena tuk tuk binaka so mina ndupa dona turang e vaklungat tak maina so mini bondo bondo rala ku chukina na worship team Bertule ngir-ngir sar ndona conference e dak mai atu taki. Na conference na Race Asia Pacific. Kebaka kemuni via laku tuku i rartonga. Anda sureti mentala kena conference ongo. E tika bunga kena ka lima ono vitu. Ni bula sar tungango sa laku laku sa laku sarana weekend mengo. Ke ubiyo mani via laku. Wala ko ba tikerto na matagiri-ngiri ni Liverpool City Church na wato na worship team kakaki na vikito talanga na lako chiko. Kaya mani o vya lako, giri-ngiri mai. Bale taranda lako, nda kauta na itukutuku binaka. Nda lako nda laibi bakayalo nga hanggataki, vir na taivinda bakayalo, tumekya. Kito sa wakubini binaka e... Kita mendengar alat tunggu, kita menggora sinso menon rebundu bondo renangone, endu ngana turang aja semua main non rebundu bondo. Dapat menunya apa nak keluar, nada ni rartonga, nanggele chat tak kita lendo nongga buka, membicur tu aju taki. Kita nak buka juga ni, kita buka ngapa kan doa kya. Aku suruh tiki anda, kau mana nunggu tu, kau biarlah mendana mission ni rartonga, gir-gir mai. Nah kalau ni buka bota, endah tak kau ngana mata ini kalau. Okay, so apa kayo nga? Dagay bitu tu na kalo, may takatak tay kikenda. Damasulaka. Balito ko ay tuko na tuwango na faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kenda tuturo nga naman tay ni kalaw. Yun ang kundo tuko na tuko very balo. There's no coincidence. Nabosan ko ay sinibang taki na nambulo ba taki trisu. Nabosan sa tuko na tuko ay order taki to on the steps. Kenda na tamat tawambute, order taki on the steps. Yeah, men the steps chiko sina right direction. Na mission na utuli flow. Pinakachiko kwa menda lakon, dalibi baka alunganga taki, dalibi sumai, rea mama ro, rea sona yalo enda na rei, rea kambulai, rea lisu wana kilo, dalibi sumai, rea tunga na grow, rea sanango. Batango sini nondang dakadaka, nona dakadaka na kilo. Wisuriti, kaya kanda niya lako, ngir-ngir mai, nakalaw ni wakambauta. Kita nga nakalaw nga ni wakambauta. Amen. Nakawali rubini, nakalaw nga teken to nakalaw.

Ia na se roi au sana me i te iwaka ina tali toko mandawi ki andai ana mataka vina kai ndi ndai ni ana tūtoko sara na lubi viti ma tin tue tūlua sana i tinka wā o ni sāwaka tūnda linga tiko mai ana mataka vina kai ndi ndai. E tende ngana i katoli ni singa ni wula oktoba. Wula bo enda lako the rumo ti Kongo enda baka bina bina kina wana kalu enda buku nino na vei maroro iti kumai mai na matai ni bula wayana bulo chanweri kanda ya dhaba tiko kina ungo na ikatini ni bula o nirono dolu rosanga bulu kaono. Ya, ena mataka bina ni kwa nda saba kwa bina bina lebu ni sarongo ti wikenda na bosa ni kalu me buwana itala tala nga sebe nga ravi ena mataka bina kindi ndai da baka bina kina bambu ti wiko na siyama ti kuma ena mataka bina ni kwa ena buku ni bosa ni kalu ya o ni sandu ituru ti kuna namuni bota bota ena mataka bina ni kwa ena buku ni mbula ni wakambuta ena dhabu ikalao ti kwa na ndau dhabu ikalao ti kwa ena wakambuta ena vengau na kede sara. Sama sula kita liti ngana nonde ila olako ena singa ni mataka. Kanta baka bini bina kina. Weira na itala ini kalu. Ena buku ni non randau mai waseti kona itutuku binaka. Ena sal ni kakambura kiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Undo wenga rabi tiga ni ena bukunda. Ena vei baka rawa ito doko. Ya vei kimuni ina matua. Usa baka yan raka baka mbula tiga ni vei kimuni. Wambuta ni ona indau nana maki tiga mai. Ena vei mataka ni baka rawa. Ena kena dolabi tiga nono muni retio ka oni siama tiko mai ena buku ni vengaravi ena mataka vinaka ni kua usaba kaya ndaka baka mbulo tiko ni veke muni ena mataka vinaka ni kua veke muni todo kasara na marotaka tiko na nomuni singa ni suda na singa vinaka ni kua happy birthday, happy belated birthday ena mataka vinaka ende dai wamba utini na totoka tiko na mbula totoka tiko na marotaka tiko ni singa ni sudu ena beyasa ni korda panga oni tiko kina ena mataka vinaka ni kua. Wiki mni na sema tiko mai na ibola mata ena mataka vina ni kua. Vina wala lewa nandau na nama ki tiko mai. Wiki mni mai na nanda vina ola mani mai viti. Wiki mndau mai temora. Ndau yandra vinaka. Ena mataka vina ni kua. Mumua pinisa. Andra vinaka. Vambuti ni totoka tiko na nraki. Totoka tiko na mbula. Totoka tiko na ngaravi tavi. Mane ase ni koro ongori. Ena mataka vinaka ende indai. Kepa kando vya talano mai temora. Endola talitunga na vali ni wale siongo. Erani ndau talano tumai. Ena buku ni vika. E ato tiko mai ena yasa ni koro ongori ena mataka vinaka ende indai. Ya usaba kaya ndarara matunga ya ni weekend to doksara wikimu ni to doksara na tal ni vei matalotu to doksara yango ikaristo wikimu ni narandini wikimu ndo na naturang ambete na katolika wikimu ndo father ena mataka vinaka ende indai. Kemuni ena vingaravi, ena lutu katolika, ena mataka vinaka ni kua. Usaba kaya ndatiko ya ni hivi kemuni, ena mataka vinaka indindai. Vike mundou na ikavitu, happy Sabbath hivi kemundou, ena mataka vinaka indindai. Vunua dhabanga ndou vingaravi kina, ena esa yu Australia dhabanga, ndou vingaravi kina, ena mataka vinaka ni kua. Enda vingaravi tiko nga, ena vuku tiko nga ni ndona ka. Oya mera lesu tiko na yalo, mera lesu kiwe chisu, ena iba katahu tioti, ninga una ongo. Ya, au sa bagayan ra ramba tiko yan hi weekend da ena mataka vina ka indi dai au na dom na ana serva ko spel men na numi to do kina ena mataka vina ka ni kwa a mena va ko ko ta ti ko na vinga ravi ena mataka vina ka endi dai.

0: Ia nada mui piti ese rene roko pa kanto kati ko nalau ninge le enda mutu ka senda sale wena tiko ena ngau nongo enda pa kana numira kina na kena matu era samba leani wera era sembula tiko ke ira na kena kau tamata o yanga wera na ito kini panua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Ia enda pa kama dibina katala ngapa kalebu ni nonda ngau nubina kongo na ito ke ni bingarabia na Radio 2 FM 98.5 ni toko ni tiko may nawali ni lotu na Liverpool City Church. Darong ata tiko na kena italtala wili utaki e nawali ni lotu ni Liverpool City Church baka itabi tiko wikian da beba kani tiko wakayalo beba kuku otaki beta taun na kita le tiko nga e nabuku ni nonda ilako lako e nangu na ongo ka baka itabi tiko kina na italtala wili utaki ni Liverpool City Church and mataka vina ni kwa. Ya ena buku ni bengarabi ni soklo ena singa ni mataka. Erto na bengarabi tiko, habiteka buti ko nartu lotu ena tini na kaloko ka tiko na nartu wal ni lotu ena ndua walu lima Big Street e Liverpool. Toko bimbase nga na wal ni bula levu sena pak levu e Liverpool. Ka roro sara na kena lakobi na nartu wal ni lotu ni wala ka tiko nga ena steseni ni tireni ena mataka vinaka ena indai. Beba kanga sakai tiko na italtala wili utaki e na mataka vinahani kua e na buku ni lakolako i rarotonga keba kao iko endua vya siyama batikirto ya ona sa mga nana mui bondo bondo keba ka e taba tukituki tiko na utomu e na buku ni ilakolako ya ni lakolako tiko waka mission e na norto ilakolako tiko na global mission network na global network i Australia erto na ngole tiko i rarotonga er na ngole tiko na indona matatimi ni Liverpool City Church ka vina kato iko mo lako wata kerto ni ngole ani mebaka nga kai tiko na italo talo vili taki o iko baka edora nga na imatai ni kalawa na kena voya gai leiva voa na klo e na mataka vinaka indindai ya erto na ngole tiko ko ira rotonga ena madawa tokango e matanda ke baka oi ko bia ndobe ira bia toko ni rato na lakola ko ira rotonga ena lakola ko baka mission ka uto tiko ni klo ena nonde lakola ko ni bulongo girgiriani ena nambongo na seba bali mandua walu rono tolu seba rua ena buku ni kena itutu baka matata ni lakola ko ngo welu tekiti ki na Liverpool City Church ka toko na taletiko nga na nonda ngo na binako ngo Nindo mo ibiti eserne ena Radio 2 FM 98.5 ena vei wahruai tawdoko. Ya na mata kami nani kuwa vei kemo do na mata ilaw lawan do warong ole tingong gori rarotonga ena mata kami na kain din dai na serongo usana numi kemo do mata ngakina ena pugun di baka rau vei kemo do na worship team ena kena Nabudi tiko na dhamme na laki langati, na kena tubani na sere, Pastor Tonga, Pastor William, kei Pastor Lese, na mataka vinahani kuwa, na bukuni na mundo na lakulako ngo, do na reide tiko, na kena tubani tiko na sere, mina laki wakaduru kina na vingarabi, na bunua lebuwa ya orar tonga, na sere ngo, do na numi mandanga kina Pastor Chiu, ena buku ni Bengarabi ni Liverpool City Church ena mataka vinani kwa toko ni taliti ngaki na nandangu na vinako ngwa Pastor Jeff, Pastor Ruby vinaka sarvali na mata bubali ni Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na nandangu na vinako ngwa yena serongo ni sana numikina ena mataka vinaka and then die
1: mivaka rorongo na loma laya kamivaka kundalina na gurugura nisa vosa na klo kavaka koiko na vanua Na vanua, na vanua, morro rosa na posição.

vale vina buni seroya to to kati ko na mata ka vina ka inde dai men da rongo da tika ai na itu tuku mai lomalangi ena mata ka vina ka inde dai ye na mata vina ni ko anda la ko rumati ko ngo na bulo ko toba na bula anda na na ma ki ki na na itu ke ena bu kun ki na maro ta ki ti ko se ba na no mi ti ko ki na na no na tu ba kai ko na no da no lo mani mi viti dina nga ni da se nga ni ti ko mi viti enda ti ko ena bu no bula ngi ngo na bu no ta ni ngo ye ni da ti ko e ke ena do ba na no mata le ti nga kan do ba ta ti ko ke ira na no da mi viti ena ke na maro ta ki ti ko na tu ba kai ko ya ni no da ba no Ya ena bikin tu eserne ena mata kavina ni kuena lebu sarna ese ni koro ena bagaya dori tiko kina tuku tuku mananga ua reni tori tiko mai ena buku ni kena maruta kina singa bimbi ngo waya na my Merrittville Doba Rua Edison Road and Merrittville. And I baga dhurti ukina na maruta ki ni singa bimbi si singa langi langi ongo. And I tinga buti ko ni ka diwa ki na ikatini kandua ni okotoba waya na bula. And asa lako dhuruma tiko ongo ka kena ikatolu tiko ni singa and indai. Ena pakai dor tal tinga kina na family fun day o ya vera na luvenda amba kitin kava kina amba kitin kaono era na Erna laki ngito tiko ena buku ni rugby league mebakanga ni natiko na nondo talendi o irana luvenda ena buku ni singa bimbi yongo erana wakadhur tiki nongo na ya na family fun day ena buku ni ngito ya na under 14 kena under 16 ni rugby league ni tangane ena wakadhur tiko ena tinika lima Neptune Street e Reevesby o ya mainandua kina ba yana marotaki ni Fiji Day e baka yadhori tiko mainandua barua Edison Road e Merrittville lakena itukutuku baka matata ningai ngiri ngaya ni we matangali keresi ena namba ongona saiba ba ndua ba lima ba walu ndua tolu vitu nina baka stall takitali tiko nga ena tiko talanga na stall ni voli voli taki ni busot ena tau ya ono na nrau na ndola tiko duana space ena buku ni maru taki ni singa ni langi langi ya ena katini ni singa ni bula o kotoba ni ruo na undolo rusa na bulu kaona waka kina weekend to Liverpool na bunuwa nga ndo waka edhori tiko kina ena Woodward Park enda na ngole tiko eni kina weekend na tiko waka bulibuli ti Liverpool kalaki maru taka tiko eni kina na singa langi langi yongo sena singa bimbi yongo ena kena waka na numitiko na Fiji Day ni ruo na undolo rusa na bulu kaona Dotal tinga na Fiji Fashion Week e Serne e Sydney ena baka e dhurti ko ena singa vinaka ni kua waya ena ono na kaloko ena kabi vinaka e ndendai baka e dhurti ko ena Proxima Auditorium ena Rua Australia Avenue e Homebush Olympic Park ena tinika ruati ko na designer erna baka reita katiko na idhagadhaka nilingandra sena talendi etiko veira mera na baka reita kakina na nondra talendi ya ena nondra kakena simti ko se kena kena isulu ena ndarmai katokari me wakaraita ki ena singa vinaka indendai waya na the best resort wear ni oti na fashion week fashion parade waya ena wakaya dhurtiko na kena wakaya kavi ena five pieces plantation me era baga durti kina na baga kabe kene tuku tuku baga matata giringire ene na saiba van duan dua saiba duan dua na tikite rata langa ni kobule na nomu tikite sember ni se totolo tiko na ngonongo se ngai vida to ngana kalokongo bitu na kaloko na tol na kaloko na kabe na ono na kaloko ni basata na ono na kaloko na kabe ena baga durti ko kina na fashion parade ongo waya kadena tiko na Fiji Fashion Week Sydney William na mutikete and a ticket at fijifashionweek.com.fj. Wolwolian kina sengirngire ani na namba usa kadi baka tau manda tiko anyo ya ena buku ni weka ena baka edhuri ena fashion Fiji Fashion Week Sydney ongo ena kabi binaka and then die. Ya tindo mandanga na serve kenda na mata binani kwa. Menta na nanumi bata kete tiko kina ena buku ni vengaravi enda vengaravi tiko kina ena singa binaka ni kua na serongo eno anda kete manda.

Ia ni sabaka malo ti kuna landa wana kalu ena mataka vina kende nda enda na baka vina vina kati nga pe apa na tamanda baka lo malangi ena mataka vina kani kua. Ia ena mataka vina kani kua vina vina kana numiti nga ya ni vikenda na ito ke na daylight saving sana teka butiko ena ikavani singa. Oya ena tini karua na kaloko ena singa ni mataka. Ena sana visa utiko kina na ngauna. Na numa mo visa utaka na numu kaloko e so e visa unga automatically, but kwe kenda na mdo visa utaka tiko e na buku ni dhaka dhaka. Menda kaku ni mbere na vunu ni dhaka dhaka ke na vingaravi e na buku ni singa ni mataka. Tini karua na kaloko e na singa tambo ya na singa ni mataka. Tini karua na kaloko e sana visa utiko kina na ngauna ka sana dana kaitana tiko na daylight savings. Na numa tiko, viva kana numa tiko ngaya ni na domo iviti eserne e na buku ni visa u ni ngauna o ya. Ia nda apaka vini vina katali tiko ngaya e na buku ni tukutuku e nda nda ureza e na social media e na buku ni nonda tiko e na wunua bulangi ongo wikenda na sesa sanga tiko. Waya nga e na nona apaka reta katiko na minister ni Home Affairs e Australia e na buku ni visa e nda tiko kina ongo wikemuni na new skill na skill visa na kabu e new skill visa processing e na buku ni waya na direction 122 Migration Act 1958. Oya mena erto na reve tiko na baka ilesi lesi oya e na buku ni visa e da tiko kina e na ngauna vina Kongo. Ia keo iko tiko e na visa o endo na visa oya nanama ki tiko nga baka rota tiko na vika e ngan revi ka ma kia no stule mdo do tiko nga menda ndau masula ka tiko buana kalu mea da tiko nga na nona lewa e na buku ni nonda tiko e na nua wulangi ongo. Ya sana tatau tingaya ni nando mo iwiti eser ne iwiki muni to dhaw sara. Iwiki muni na palm scheme workers. Vina ka pakalewu nang karavitavi. Dabaka vini vina ka pakalewu ena muni ma dhaw sa. Dabaka nanda kuya. Sena wula enda sa baka nanda kuya. Ni abaka ritek mekina ni ndua veira na tini na tini na na na vanua. Kasa awortek iweira na palm workers. Oya ndua veira na tini na country oya. Countries oya ndua veira o viti. Enda baka vini vina kina. Vina wale upam scheme workers na luvi ke mami. Ena buku ni nomu ni ndo ngarabati kona nomu ni tavi. Ena ya londina. Ena vunuwa ndui ndui. O ni mbiu kina ena vingaravi. Ena loma ni vunuwa lebu ngo Australia. Lebu era baka botu kana. Lebu era mbiu tana nono vunuwa ni dhakadhaka. Ya kakuwa ni baka ya lola ila ite kimu ni. Na se tomana tiko na itavi. Ena vunuwa ni ambiu taumanda kina. Ena ngauna ongo. Vina baka lebu ena buku ni itavi ongori. Ena mat taka vinaka e ndendai. Ia, wiki mni talanga nanda usiama tiko mai ena i volamata ena mataka vinaka ni kua. Keo siama tiko mai New Zealand yo tiko ena palm scheme work, palm scheme talanga. Ni veivanua e tiko kina na nonto vingaravi oroto na organization ongo sena palm scheme committee ongo kartu vingarabi tiko ena bukunda. Ia, tatau tika ngaya nando mo ibiti eser ne, iwike muni to doksara na palm scheme workers, muni maroro tiko na nomu ni dhaka-dhaka. Ena bunua ewe kadhibi kina nakalo ena vingarabi oni vingarabi tiko kina ongori. Ia, tindo mo na serve kianda ena mataka vinaka indi indai, mena baka maluwa taka tiko na nonda vingarabi ena buku ni vingaravi enda sa teke butaka tiko ena mataka vinaka ni kua kasa masula ki tali tiko ngana nonde ilako lako mai buwana itala tala vingaravi ena singa vinaka ni indai. Ia naserongo e nomuni kan nonda todo kasara ena mataka vinaka enda indai.

Vale bueno bonisero ya kochia bati ngaya nanganga ti ngaya no kunda na mataka vina kainde ndai ya be bana no mital ti kayani na ndo mo bitie serne na mataka vina ni ko na singa ni mataka na be so ti ko kina no na nda ngauna Australia weekend to serne na be so ti kina na daylight savings na ti butiko na ti ka ro na ka loko o ya na singa ni mataka baka nga na be so reti na Liverpool City Church be bana no mital ti kayani ke oi ko ndo bia ngol bata kerto na mata ti ni Liverpool City Church nirto to ko na tali ti nga na no nda ngono bina Congo erto na ngol ti ko na ndo ne lo la ko irartonga giringiri ani na namba ni tali bon yongo na sai baba limandua walu ro no to lu sai barua na kena i tukutuku bak matata na buku ni non rto sokolo na singa ni mataka giringiri tala nga ani na namba batanga ya te ko buti ko na non rto sokolo na tini na kloko na mataka lele ni mataka kati ko na non rto wal ni lotu na ndo walu lima Big Street Liverpool bakatal nga kina na ni bulongo and the sabaka na mata tiki na kasala ko duruma tikongo na bula na tiki ni singa sia na madao sa tiko maya matanda meda na maro ta kin na na sia na bakana numa kina na kena tu bakai ko na nonta bonolo main mai biti kanda dua pata tiki kina ke ira main mai biti era kena maro ta kin na bakana numi ongo oya na katini ni oktoba lebu sara na be we angito ke na we ka na baga dori na singa tal, singa maruta kiongo lebu nangito lebu na na be mar ba maruta ki na we yasa ni koro na baga tigo tigo kina we kem do my merit will na mata ka vinaka ni kuando giringir ngayani na we mata kresi rosar nga ni kona tukuni we ko na we ka na baga dori na singa na baga na numa kina na nona tu baga ko na nona banua namba ni kresi ni matangali kresi ongo na sai ba ndua ba lima ba walu dua tolu vitu na mataka vinaka ndendai ndotal tingana krus na baka ya dhortiko na katiri katini tale tinga ni singa ni bulo oktoba na nanda na maro takatiko na singa langi langi ongo ongo na nondo to krus na Nationwide Rugby Plus Academy na baka tikite takitiko ndo na rau lima sanga bulu dua na per person per head na mataka vinaka ndendai ni pay ID nga ya ni ve Felipe na nona namba ni telefoni na saiba ba tolu ba ba lima ba ono lima rua na cruise na teke butiko na ka na ono na kaloko na kavi kana bana ya uatiko na cruise ongo waya mena si ena si non to Sydney habangango ena baka bulang itiko na erna bosa tiko kina bida na turanga kilai lebutu ena butu rara ningito ni rakavi waya o Wesley Revi Ilva Sitambua Adura Niungila ke Joe Ndakuitonga ke baka o viendo na mutikite PID yani ena namba ni Filipe usakati baka taumanda tiko ya niyo ya waya na saiba ba tolu ba ba lima ba ono lima rua ningir giren kina sioni wakta taren kina ena buku ni Cruz Ongo the Nationwide Rugby Plus Academy na dress code nga baka isuli anime baka dress to impress ena mataka vinaka ende ende waya naka vika ena baka edhortiko sena iyo ena baka edhortiko ena ikatini ni singa ni bulao Oktoba ena singa vata tale tiko nga ena maru taka tiko kina senda baka nanuma tiko kina na nonda nona tuba kai kwa na nonda banua lomani mai viti na serongo e nonda talemanda e na mataka vina ka indinda ni sabaka ro mai daba tiko na nonda venga ravi e na mataka vina ni kwa ni nanumi kina o kemni na siamati ko mene vola mata we kem do mai kandavu tamai semisi na serongo e nomuni e na mataka vina ka indinda